nzoto oyokisi nga soni. Nakosala nini mpona nzoto nga nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini mpona nzoto nga nasili kosala pe nalembi. Nzoto osengaki ngai nyonso e nzoto napesaki yo. Nzoto osengaki ngai bana e nzoto nabotaki bango.

nzoto oyokisi nga soni nzoto na ngai nzoto na ngai nzoto singaki